Makua mau mayu ungure metemba. Ya. Ujamu da muhanda na uridi. Matu njiri pumukutu mbe mutu nda marapa kabango minya. Hei unguri moro hindu ronganda njo JPFA. Adika niyo JPFA jima tu ingiri neiri muko tuwaka wako tavi. Inemba vanje teo korosa ve otwani oruvanje yi. O wachiana mbona ochiwe. Ya. Adika niyo munu mbiro. Kui mbaba ungure uhoro mende na imba mbarewa ungure uhoro mende. Injie muka luwe. Munine kapelendiro muharu kwa ungu warumu polisi mkuru waka ngwati. Sestra hatili mbona. Poruvanji mbona. Ya. Pokorasa vimba peno uni. Omo veze pakapi. Ata yeke na u. Kako nangore omo vefova uri. Mundo ufova uri. Nangore uwe ungu ndo nyinga nyinga uri. Ima ime nuku morosa uri. Imba baruba unguru horo mende u. Nimbiri mkorasa vimbona. Na imba baruba unguru horo mende ni moru veze nvini. Olo mitiri. Olo yefro. Oba unguru mohostel. Ya. O JPFA ili mungu kutuwa kawako tabi. Rika ni. Gamuja kumura ererwe. Timura ere ni.

Oiri yatono mulongo na imwe omuhuka inji oratio NBC ombudhe mo mulari wenjibisira ombaranga maile so ikibitomba nongo andu mungenje. Onganda ombitise ya ombudhe inji o Namibia Broadcasting Corporation ya utuno shungula cho matunino watuhungu tutuhaungula motukondwa shiva. Ominisa yorupa ronjibisira nunongo wa mahaka eneno Emma T. Fellers

Ya ochina ho malire ondungiro pondondo yo uye yo kulisa o uvande no uhura o kuda koma dikamisiro oveta yo miho komikuta sanenja dikamisirwe mumwele o usha tatu wombulanji. Ye mwe wa maungulio ngeri po o kuda mumbogariro ya gananjo o wokudikamisa o muhunga wanjira yo kuhakahanisa o shungura shochisuta o kutuna imbi imbia shitwa morukapita vede no kukotora o unandengu wombuniko yombalu yo mahi wa Afrika. O presidente Mahama, wadikamisire otupa tutatu pondondo yo uye, o kukaonjisa o vihungiriombio, mwamadikamisiro wede baromijo komikuta sane, dino shina no uhura, o shonga tukiro iveta onene kongaro yo undu. O minister yo kehi yo tutumbo no vikunwa omeva no matuni no wehi Ruthi Masaka, waningire o shiwa na cha ausenke, o kuunguliza o do programa do horo mende don batero, o kutunduza o maunguliro vikulia, no mekulisiro watutumbo na vikunwa. Eye o mamponga wa hungiri ya mama kaonjero wuye ndawe kurukondwa wa karas. O shungula shohoro mende shon bate roho, muna bate ro yo vikunwa no do programa do mekulisiro, o shungula sho mekulisiro wa do hunguliva, o mekulisiro wa viungula peke peke, ngako mekulisiro wa do programa do mahanja uliro, wa vien na muinyo o vititi. O kane po keme ko shua na kaya njere onji visiro ko minista yo ke hii kusha o vangule shiva warupa ro tutumbo no vikunwa kavena mbango yo kubatera o vandu ngunda o kane po karwe akani ngirie o mahongero wo vandu. Ngunda perine o minista Masaka mavanga kusha ongaro onji irunduruke. Ove mopuratene kombude momulari onji visiro mbaranga. O wahame wanjua onjia leveta o kudako mahii o mengi wa Afrika, vayarisa o kudikamisa o veta ombe, jima ishaere o usembo o tuku potopo katiko warumendu no warumendu o wakwao, no wakadendu kwa no wakadendu o wakwao, kumbundo mbonga lirojari mongana, nunja etere o vandu o wengi, mwuparanga wekovera hira Afrika, no wamahi wa Europa. Maworonga nenengo yari amaye tara kwa madhika misiro wadoveta odondeu da hunga manovandu wombe ponjo mwamahi wa Afrika nupupari novana lupamba avera isa kusha vaningiru ayo vandu mwa Amerika na mwamahi wa Europa nunai puva uta o maunguliro o mape kumbunda endu Donald Trump shakambura o mananeno. Wandushiwa ambari pombo karironjo vayari sile kusha owo varino ruwele rokutunduza o vihungiri wabiawo ke hiyo horo mende ya Trump. Njiri ongaro njihari mohoro mende o ya Barack Obama no ya Joe Biden. Ja itunduza o usembao tukupo topoka ti ko varumendu kweno varumendu o wakwao no wakadendu kweno wakadendu o wakwao o shorupa rolonda ndodhayo. O mahi ngeri kombando hinga yoshivaro shomahi wa Afrika, yepirura odoveta longaro yo upanga wa moru thubero pokatiko murumendu no murumendu omukwao, no mukadendu kwe no mukadendu omukwao. Orwano oro mahi wa Afrika, orwana kaura o maya hero ngahunga misirwe obiungulisiwa yotupare todondera mochuhuro ohongora shani je ihi oniyami. Mwanjisiro njapiti siwe olisha ine omuhamiso vihavero verua noromahi wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf. Wanakaura no utwe omayahero ngaka onjisiro olisha ine korupare rondela rondengu yowye rwa niyami. Yusuf watanga o maungulilo wahaka hana okudhako tupato vita noto njevero royehindo tutwa watere okuluisa onjitonjo nukutwapo onjevero yobi ungulisiwa yorupare rolonderando. Eye wayarisa oruya metoro ruwa noromahi wa Afrika kwene hindi onije mongonjero yaro yokuluisa olonjito lochitandindo nu payarukire poru kwao na meri yanjero ruwa noromahi wa Afrika okuvatera olongonjero ndo nondando yokutida ohange onjeverero nondika meno muuparanga wekobiro wa hindi. Ochako njivisiro, maira isa kusha ovarume ndumbe ripangi na noviumbe, vaumbire orupare rodondera rondengu yo uye nondanda yo vita njiri popedu no chihuro oniami puwa ungulisire ovipamuke nodonjembo. O ministri yani ye yo vita ya alisa kusha mwamaumbirongo mwatire ounepo omurongo na kemwe oruparo vita
noron

tikatoka kuna fairi ulilipinja ndenga po oisha vari pinyi jeri pomurari wenjithiro marango putukara mupranda nje mutaka mimi kuvinge ndekia kora makoro vedhe ketu kali chatano njoro kokuza makani maito ndano mapeta tuka njuru vedhe kwa kutu mberi mokoro vedhe ketu inga ko komanya ndo mupranda wanje mutaka kuja mumu ndende nakushwa po thia mikora cha oiri noiri omurani ndisha galori chatano mai kupodo mpothiro Naruye meka amekuze muri kusomi ndiyo ndi kurama mbiki yarule katiti uliri mehindi eranga ndambo South Africa mba uliri kurama mbiki yarule kono andu kuma vedo kwaito etamatu nige ponelo hambu muhimu embaru muvye embaru yini ndo namba ripona namba 2 MDU uri munjira wina injetete Mendoza sio

na wachukra kehi yo mtu na mimi bingwi a Zigsman. E pagaran jiri picho mia bana. Bekita umdu. Masilela. Mita mingi wali na hambon nambari. Maito nandatu. Y2K compliant. Nyumati indroma yuvi wali na.

original no umurayo ngitira baranga bishonye yaragita arikana mini kwe ko akotumbolo mitirino do police mini kwe mapanganje.

0: yongurwa matimu yetere hori na munyogoro kwiko pakati ke indi o America na Australia
1: kwepa na shirine shiapiti munoga matu hakaine na wape pono murango de ombali o movie we mambaru ine onda no hambali pa mo datu bibuja kaine opuri mbono ye ko hanatha kuno shiwa na ohunga na mbimbiri mo shola mbata tandu na ku muringo mbeni muhambu matuka patu bulali kuno shiwa na uchangano ko pira we ngandira utire munhange ya thana pine ko pira we no matungire po petapi Osha, wira ni shiwambio tu kendako, wira mbio mirongo, wira tunayiwa risha kuimbumba peke peke. Oja, anjini, matuka enda pamwe.

0: kwepa kwambia kene kuna siena kandro dhamba konjo wira mongira
1: ya meku mini jotowa murangi ano ndengiro njeku upwire amu maketo mawari shatanonga inakuhara meo mbouri tozo wano kutukuti wamo kuhingira kawana kuna mbatata ni mejiza uru ushi mbandangoma njima mwetero shororo youngsters batata ni mejiza hiri mokoto wako nyota shimaika chito mirongo viwa hiri na mubiu no mirongo vitatu mokoto wako nyota mbatata ni mejiza hiri shimari ushingo shinyanderwa shumai hiri mirongo viwa hiri ngeri mundambo ushimbere mbatata ni mejiza mundambo one pala mainya ndako manongo koleksi tunamenda ozamuri shakita no materi ambo umwe akune kote hibe no mamba didogolta no simba uruwele utenga wako presente zirongo vita no neko pehude mendal uruwele urusha wali wako presente zirongo vita tu no mamba dido simba uruwele urusha tatu ahilo wako presente zirongo vita uruwele taromba tafaneme yako nyo tancho mundabu wa shimpere mwe aruka kwa ngandawa no maji umurongo neko pehude no mamba didogolta umurongo na hapo ndatu uruwele wapa nira jeoreze nina mwe aruka kwa ngandawa noro mendali umurongo na hapo ndatu no mayo yye tano uruwele fine lusa mali ya ruka kwa nganda no 2.5 tunonja kwa mshuriwa noko wina kwenjo mbatasani nonjo omukambure wenjo mbatasani nonjo nomu hitiko wimbero yinji nomu shaire wenjo mbatasani nonjo omundu chumwa mangolo spana rehe omkondoroka na konyota noro spana ndeka enda kuno shororo ya nstaza kundi hitiwe yoko mungu omkondoroka enjo mbatasani no ya shororo njo mamu kwa wamu tengwa etare wa sharishe onoro hako ndatu imwe undatu wahambo ndatu wahambo umwe ouliri uimwe wahambo mbari ouliri amongeze kimbaini ni mumapeta anji ndi mbako na kuoneka tutaweza mwashi wangu rangi kuno mwashi wangu ndoko
0: kwepa shiru hapo au harapu shiru watu wairi kushiru muna ngoto yutu kaya ndina manoi ino mitu mire wele na hambo ndatu maito no hambo mawapeta kuno mahole mekopi ndo inefika pahore osime finala mahole mahinga kunga mathini na mekopi ndo wiro wingi peke peke ya wiro wingi kutia mwilambi wombali ya wiyako minyando mahole peke peke usha kutupale wingi peke peke na imbili pumundi muhuka rupani nulungu tukiro mariri ya dhiriro kwa shirashi shoyu na mwashirashi okay kipale sa wino shirashi ya matinga sa shama minyando mahole usi mifanila matu njiro kombi ya thanapi
2: muna muna ngeka mbra usha omoto usha na yoru uro shimbere vira mbia vini mbia mbia wala kwa maoro kumahinga ungo matheni na mwinjo nefeka pa mumunu usha vira vina mathandali yeshu watari molika na mbia mkunyanda yorindo ro maiti ngana sana inchi okeke pale za mari utu mbari o mahate nyoporu pari rongu tukiro mbo peno shimbere o shinashimo shimu otara kwa vira vya vari mbio keke pale za inyando shimbere shokutitha maiti ngana za inyando shimbere shokutupuka wandumbo wa thorondati mbeko njitho inyando shimbere shokutupuka uya mumunu uja mapeka lehore wambo mapeka rongo ngoshi yorupareo maiti ngana zonja tale kopi ndo standard benga ngunda ino maiva ngoku tale kopi ulisha wali wina rukwa po thioke pale za mdambu warwe njiku maithu kwa manini wehi maka mbrasha maku njiro vingi peke peke yuna monjo yuna ma nyando shimbiro shuwa isha era kehiro kongo treo kahanja united ae kahanja united onjo kahanja united nuimba puya yamba maka mbrasha veno njara nunyo takutaro makopi mehindo na mimbi uyo shimari roma horoma wa nungu mai utumu dhoiro dhombwa andave tale ulinga muhinu kudhambi na nambano shimaika ya kongura we kukatale kopi rohi no dhembi yamuna murangi porupare ndo no mapenya ndo mahore chimbere yona chimbwa kalo na chokodo mbade mahore semi finala no meko poka chingero kuja mahore nga ema yo tupo murongo nga chimaika tunino mapeta
0: mbuzi gibati ya kulamba ko munyana nambi ya munyana chimbere cheme hindo south africa mashirashi o mamelu sana za guri pite salire peno vihingire kuno chirashi mame hindi o saudi arabia hi o al adja o mapere do vira chirashi mashi bango kutoka mune ko munyana nambi ya guri pite salire komunde kweden marizo kuta mehindo ndua thano ya pite salule kuno shirashi osho mamri sana za mayu kiro kia komandro mwedembi nubu inangunda o shirashi osho sana za maku mashu kiro sakehi nunani masi de paritha ndua thano ya kuno shira mawang maya poinde mwenye nambi ya kwezi imbere ethirina o imbere ethirina ndano wakano mahalo mathirebani mene wele na hamwada tu kwa shirashi osho sana za anje biasha mana ye ombio odembi sho bina matu njio do jitro peke pa ke odembi hira o hira si o sho afrika sasa sho do dito na shako giro yenda ke hindi o spain na shi jino ma hore pomba tani meka ina unabo o mama ka ndu shibike cha do kutaka ke neku na mike mexi ka shibire nguri o shimuguru rutu wina kuma ka ina pa wina pet ne la wani bi ongongire tukuhakene kuna imundambu wa Spain angude madhe tuna munjanuri nye ongongire tupudiri muna ngonu na hiru kwa ambu
2: kawakwe pashini nenguna tutimbo uli muna muna ngishima tarashira shio maitingana sa shungura na mindavi henshuwa iko mahori wana chumbu akadha na mahori wa semifani la nguma nyanda wina muka hule tengani mali utupo murongo maikari ya okomas nampo leitisa maika nyanda kuno julin leitisa hule nda mali utupo murongo poru parirongu tukiro ukudhamu murongo nambali o Windhoek City maika nyanda kuno maitingana leitisa ugusha mumu nusha uspana nji o maitingana sa o vira vievali viungula na wa shira shu wana chumbu adhantucho shimbele na imbu akadha na shimbele shokodomba de o vira vievali mbiviri mama huruma hinga kuingo matheni nanga inupulio ndimori yangana romu na umurangi na ingo mpuratine ugo uyapo mapea o vira vievali mbi avika wadha kehore theni na tuka kala no maitingana sa shimbele shira shu wana chumbu akadha na shiva de hore theni na shu wana chumbu adhantuwi na shi kehore theni na tuka kala no vira vievali mbiri kwa mahuruma theni na maikara raka ni kopia njemjo matu hongwa imu huka muna umurangi
0: Okwepa nao, joona muna ngondo tukaya ndi shimotara wina o lombude peke peke edo ku dasha mene kupindu nefika pa munu ya madhe anjo bango ya peke wina o mapetho kabi hingiru wina po gati koru tuwa nambia roshimbere no vira mibinja na mwalika nambia hunga no mairo kwa murungu mpia shama na usulika nambia mekwede mali utu mbura njima yutu mali wireke hii yoro twana mbio ashimbere pamaru kara ku rorine uja njabi hembi bihingire mabe kaenda neke hihi oshako dobo de twa kura o ekopiro yemu nei
2: yeshinga peri yemu na murangi ekopiro ye ndino ndi kuno mahore nguma nyanda ya mu group D mu ndino ndi ne hore
0: rero rero mu mahore ga thanapi
2: ya kura matu shite vi kura matu koto ke pimbo uri no kura mbi kutare ku ngwe rero shimanga kutare ko mahore nganyande rero me ekopiro ye ngaliko Kwaro mahore meko piro ye muindi ndalerero ya muindi ndalerero Indo South Africa na inji Shekli Paprikanu ya dhaurathane nongombi imwe kuimwe meka mbora ushe wengi wana ngathire nga Indo South Africa mai orongoro ya laitho kuyurathane hore ndo ndaku muindi lero ya panjarere unje muna kushu njira cha hiri rongkwani kaparo kaya cha hiri njiro nte ukuwa kuchavene nukupita mundambu imbu mbo kiendako mahi poko matano kirecha mirongo vita tunayebali usha kuingo manyandi rumaika enda kumbura nji pwethi ya dhaurathane nongombi imwe kuimwe Indo Switzerland o Switzerland ato Bosnia nongombi ushiwa Rusia ine kuimwe mundambo arwe hindo kanata ndiri mokotongana ndi mali ungurana wala nyande ke kombandi hindo kata utaro kata ngongo mbeshwa Rusia hambu mwe kuli ndi mbiro bingi mbia itire no kata mundambo arwe hadirie ko parukade o Mexico muinderero wina yatarere South Korea ngongo mbi mwe kuli oja ngali ko muinderero ongo nganyandire muna omulangine ngongo pratine mekopiru ye twashe Czech Republic na South Africa ola thane ngombe imwe kwimwe muinderero o Switzerland yatare Bosnia na ngombe ine kwimwe o Canada njiri mokotonganda wina njiri hethe kilise natare hindo katano ngombe hambu umwe kuliri o Mexico itara o South Korea na ngombe imwe kuliri mare ngume nyanda mundi ndi muna omulangine ngongo pratine mu group D mune hole kuma ku njiro vingi hindo America mari nyanda kuno Australia mu muyo ngroba erindi matugete na munyukuru kwiko po murali onjibithiro mbaranga Hindu America holera etenga ndi banyanda kuna Hindu yo Paraguay abetara no ngombe ine kuimwe Hindu yo Australia ratara oteki wina mu group D no ngombe dishiba ro shambali kuri kusha bila bye balimbi Hindu yo America no Australia mbiri pro rero rutenga mu injo group D no namba no mu group A ndino ndi mekambura sha mabetho kuteko kati ili mwe shira tare kwamba umuntu shangira kakano dopenda hambu umwe raka shitondara yakuchi rende mali utumu mu byo ngulova rero ndi mali kauta yakalira mukati ko utumu mu nambali yo muhuko munene waro byungura makalire Hindu yo Scotlanda ne hindi o Morocco. Morocco njo Morocco shanya de kuno Brazila muna murangine ngo pratine muga mbro yo ngiva na ngathirika ko Brazila mai kapito upupu pothia Morocco nya ndro shimpero shi wana itengere poko makere hindo Brazil on Brazil ka kutoka dhiri ngo mbimwe kwimwe ngusha de urathana mumunu sha peno shimpere mbo o Morocco ko ngui patira penjo Scotland mudambo arwe wina ino manya ndro mawa shimpere oraro ndi marika nyanda shimai ka shito hinga onda to muhuko munene wa muhuka ndiro ro viungura makari hindo Brazil no Haiti o Haiti no Brazil o hinga yo ndatu yo muhuko munene ngwe ya ni marikari yoro viungura shima ito nonda no muhuko munene waro viungura opara ngwe imenya nda kuno teki Agusha ombi muna murangi malinga kula mongo sha kamura sha kopiro yendi muna murangi ka tuno kumuntu sho sho afero ombo tumoka apo bale ya sho to kupendo kwa mbali mo ya mwiko kaluopo imi mwipi anje hore lili mbo kutalera ulichi okwe pa mbitu mbiri kwa mundino ndi ombyo
0: ombyo o sho bwe peke peke ndi kula kulamba nayo ondo nei

Okay, but now, umuro kama ito no hambo mwe yo mapeta nai moro. Wede wetu mtu mapeta wamanya ndo. Kudhambe ni matu kambura pehunjuri mwenene mbeni. Katiti matu nunga mekopindu roye. Oshako madheba na imbi mawe kaenda kone. Usha, matu nunga mekopindu roye kudhambu hambo mwe. Njomba, utupe usha ni unaiye mbi wa ethapi hii. Mbiri potwa tamunene kopiru na ifeka panga. Hino mbiri mkotonganda. Basu rupa nunga kuma sala. Oshi tome yuka kuma kutuwa pa kombeni. Mbiri matu mbiri uka mbishire. Teka kuma usha hambo ndatu. Oja, anjembo, abikaenda. Kapuwa nao, opuwa, tukaenda na pamwe. Mewa ukuya rune neropo, ruparindu wa rako masala asha, upo thedho no morando, erero imbiro tukondwa ambie, erero nekandishi mweya kakakoka, onju pamo ngonda, ma, o visteku, inabia neropo, ruparako masala abia rimpi.

0: kuri kacho makukuru upshungi na vishinene marashua tora kutushanja torwe simuno rushanja rwa Atlanta indo ororuno meheruno vipolise kacho okuhia marambu andono hongunde ko break anjo mavimun so okuhia mundambu waro moka muna kuhia ma mapeshitwa kuhia pere marandisiro uliri nguma eshitwa poshinene toki kuhia bo oshimbere shito kunya ndaka shituka no kwami osha kwami ka shituka shituka no half sa inne kasho iduka no half sa mbali uliri okunyanda mwe amu half time nishuma zile mbwa mwiru amuka nyando 45 anji ya ramuma nangu karame okusho lo kucha de shuku yako spana anje imbe itunu nei shime li tamba shima iti tu imbere shime tuka enda kumurungu tuka enda kumurungu uliri injinja ya hitisiwa ahihaka aruka no kusha nambano noho uyo maika muno maimuno advantage imu mena kusho kucha maye nino kikuingira kuno lanyande vayo kuhetuno mwingu oro so kusha mundambu anje kabine tembite kura na yo mehe kusha change anji ngatuye mo madeva hito kupitisiwa na wangandu mokambo atushe kodo regulations ya puwa kodo rulesa ke utu kuungurisiwa ngayi no muhuja uhe o bandu be utu kushiwa kusha kako o mehe be utu kushita mo system anjo kutu kuya understand ano kusha oshina shiri shatare wa mehe mashito research one nengi tapi ayali oshina shiri kwa Amerika ulipote kuya shiri shina shuhuja uhe kutu kuya shiri nao munda kuheri nao muruwele ndo wa mingunde hinaku ina kuranda kaya kashina kunji shatero kuingiro wa shiri kuitane ilishiyo
1: o bikwete muna munyo o shinanga ino sharu shiripo ombeho ngunde kopendi ya rahi ya uta ombeho ya raita ke hindi wa Amerika na wina hindi wa ira na kushanga ino o mshimbeshi mbepo nji alipo mbia kaya ndapo mbeo o mawe kano kapire ndo kapire o mungu nijo mbepo ye kopiru ya ngashu watako prisina ye hindi wa Amerika Donald Trump wala itre kusha kopiru ye riwane ka o mihoko no shitamba shumanyo shiwi wane ko mihoko no kuitho mbepo peko peke o nga hino kama kwa turupe tapingo
0: iriwa opura epuriroa ewashinene bodi byamba no ngunda atusha nao o irana oyo kaina kushindwa nawa mu mwano wo fair play o shimbere shiri shi una eta mihoko shi eto bandu pamwe po sport no sport o lengi de shita nao de shita okie eto bandu pamwe bodi ya na ngunda pirine o shina ho gashiri nawa ko irana mena kuja ngunda peno vitambio o irana shi ya ko kuke kunyando shimbere oyo maiti dirwa peke kaina kupo urubede ndwae nene kusha mehe ito kupo urubede shiado na kunyande hora imana ito kurara mwishiro ngoho mwadera rambe wando raure ave ave ufena katiti amave karondo ndera oki aruka owo ehiri mwenei dimari hamisi wa shinine kumungu no ukusha mwa nombo we pura ruendo mehe kakunde ushimbere kashia wana upetapi oirana kunda hii na kushindwa na wango kukara kutio kusha ushimbere no sporta oshieto bandu pamwe shiri oshino shiwananga ere mumuno odombe ponderi mo mu America mehenji maika enda mo tushanja tuura na wahamba no obahame obatare de abe heberi pamwe chashi motaro do lo games tingi kale ya hanika kusha wori be bahama mbe na imbe na bahama mba so kusha oshino shiwa mumuno kusha bandu shiri za wana ko be wani tiwa iyo sporta mo be po imongwa so pote kusha madushu wana washiri byanjo sporta bandu yeda pamwe yi sapo ohani kote kusha ngunde ya mingunde ino hangi mbono ngu kusho irano mingu maitiri fangu ikamua uri irangari za katiti ngandushi baka shinja mwama uvanga na ino pena ingo kusha alimba hinga uirana no Amerika no shimu nawe no ina nawe ngura kongo tembo kusha ve pangwe ve ve itapo o vitambi nda kumabia hakahana no shimbea kunda shika enda kumbugu kusho hange mairi lo nyingi na vishine nema uje kama mwa Amerika muno irana muerike maroko mawiyo wa runo mena kushwe konu atu hetwa ihamu atu ihamu angadune kodo ndise la no ino vizi mehe mbiya erungu kana vishi nene ingilo shino shimo kumbu kote uya no munda piri nao munda atu ingilo shimbele hiri shua munda mbu waro katara lukwa o Russia ya pitisi wa mofifa kaimo mofifa mena rokusha ya ataka o ya atake hindo raro nji mo Europa kote kuja ehi o nambano o yu o kuyo shima tuingiri hungano o kuyeto politika mo sporta kashino shiwa Ukraine ya kwa hiyo Russia hii pitikiwa mshimbere wa Amerika ya katako Irana kote kuja hunga ngundeno haevali maenya ndo kuja po nambo fene sa ngunde ka ipono inavya imbishi motaro kudera kukule hiri shiwa kote kuja gatu hope shina shimo hingiri

0: someone.
1: Ya, rika nenge mbepera iri mu rubetherwa yo. Iri mu rubetherwa yo. O himo puratene ko uko koma muwe hingi ko koshidrowe. O na wina ko rukondwanduro ko roko ushirongwe ko yombinde no mapako yaongwe. Modu ko kujaka ko ino kona kuma ito no mata. Maito no mata kujalika ne. Obo kuri kushira uliri. Obo kuri kushira chu heri kushirire na wa. At mushindi mbimbi bikongorera po munduje heri kushirire na wa.

Okay, bana mpreno anye mutaka mikura mambi kuminiki endu kwao. Yaka jilonguro wanene mendi wa Namibia. Huenda ngumupreno kumulari wanji withiro mbaranga. Ii maimuni kayo kako nonguroba uri mpopo mautiro wa injo nguroba. Pothi ya mwishimbe shukuyaturi mungu pepera na ikwazo dhiri uri shimota penje mwana ngathi na bana yali longuro wanene. Mwishimbe kuminike mwaka endapu na ami kabethemburu kangondo. Okudhamba nai kudhamba.

0: unjipe ucha hapo yore nguruwa andino ndi wanja piuli nuko ya unjitareko vindo vingi kako kunjila era ucha hapo komune weno kuretho kuthasaneka kuthake yore nde etenga wa Amerika ndia nyandire kune hindi oparo ngai no Australia yore ndi wanyandire kuno teki ucha ngai no ili mwine bi nuna inambano ngai no ove yore ndi wanja pi munguruwa andino ndi wa Amerika po Australia miango kuthuwa muwechu mpratu na weto mutaka mingu ulipo katenda kakoreko mambo omuthambia na chima idhu muhinga muyo kienda kumuyu nambano ee hama puna muna ngwa wape kengumbi na ema tukaenda pamwe munguro bandino ndi ngume tutalire mwindi hore na bana tuhitimu atutalamo kutau chaka kunu vapikivi vashitivi no mape munika ipo hilo minute ndo ndinga ndamiyango kuduba mobe kujanga hino be hore ndi we wanja mu ndaune hore ndi wanja pi munguro bayandino ndi hore ndi wanja pi uri munguro bandino ndi mupuratini wanje mutaka me tukaenda pamwe nao ya shira utuli atukupewa ya tulabaire hore ndi lipuratini ne nawa imba pe puli pomulali wenji withiro mbaranga omulali nu shebero mulali aruheme kulaire na uliri chebero mulali wenji withiro mbaranga jivala pombali no muyu nimwe ombalo ino ndano hambo mbali pa mtatu komandiro unji pekuja eolewe wa njapi
1: epangarwe ili mwe uliri kusha ulimo kuti moritha kusha ulipombero mungula ovyungula vepewa pajuva kusha muri hongo kusha ulimetembarwe kusha muri kuturitha orutu epanga ili mwendi hairuka ondenga podongwa boise varipinye njiheripo omurari unjivithiro mbaranga nambano yaronda ondondo yarwe ipratino ngako mauyo penje shiuna ongeshefa onene po ondithi injo uhakene nombero yetu urandithe ongeshefa yoe ikure ishuke kuhuye tonongo de konela ohambume oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oimwe ondano ombali ponela ohambume oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oimwe ohambume ondatu uningire okuhindwa korupare turo marandithiro aruhe ondenga podongwao oise varipini jiheripo omurari unjivithiro maranga epanga
0: kwe panakura matuze jama ombali maisha vi wenda mwato kira
2: mwato kira muna ngundu mwato kira
0: mwato kira na waa
2: nangi to mbiyo bitenda mbibi wa rimbi mavi utu nehore wa nuka nabe hakupamisa sana no masa mavi nyanda kusharu tengo kutiza sana mea hoko kuo ndoro no kuyo meiri rombo kwa ave mbali okusha ama utiro tenga kawe nukuri nyane kakushina mave paho ngombe dingi mashika za kunyo nje di hauri wepo nguwa na ikari rowa nota mashine no maera ndoro ndoro uri
0: Mwacha nino ndi madhe urathana. Madhe urathana nolongo mbega pesha mwukutara kikendi rwe.
2: Kikendi ranji uri di isi dati urathana ure. Ndi wabu za hitasa nolongo mbemeri wa ime. Po maezu urathana wanu nora nora. Po njamu no utonyi owa not.
0: Kwe pashine nendangi mtu watatema tu njupa mweuli ya tutara kushanga hino. Omundu shu watarana kwa li watapu peripono indi kikendi rwe etali roku hepa hinene.
2: Ndagi unangu tariga angushina watane hondopu wa mana.
0: Kwepa mundu watate kwepa hinene himeta mwangu utale ya kukule numa tunju.
2: Ndagi mwana anji.
0: Kwepa nguruwa yonjo.
2: Nguruwa gairi umwa.
0: Mbongo mkwetu macha ndino ndi uliovira yu alimbi mape ya viura thana chihero ngombe ime kui mauri riko uliri. Mwanji nambano matunju. Iya matunju matuka enda pamwe nao. Nje utupe uchangai nowe olewa njapi. Wa Amerika pa Australia munguroba ndino ndi shima ito nomu yu unguroba.
3: Okarube de ketunga team no sleep othonda alihe matutu okudhamu mbali omuko mnene gamu hambu umwe okudhamu mbali omuko mnene gamu ine eshangwa nukutara meshangwa nukuminikathana okudhamu ine gamu hambu umwe omuko mnene okukumbira ehiretu othonda alihe injotu kumbia pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omurona tunetwe hindi onamibia okulikuwa mbako karube de ketunga oshamu pratineri kwa mbako karube de ketunga tonongo de konelo hambu umwe oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oine ondano ohamombali po ombali muvyu oimwe ombali oine ondano ohamondatu okaruvethe ketunga mokaenda pono muhonge woye kavithimburuka ngondo aruhe ondenga podongwao oise varipinyi njiheripo omurari wonjivithiro mbaranga

0: Ndatuguri ino chimotanjo America ndovongo me mabiashiri aitiso ndupuno parangwa iholende tinga kuti zvirimbiro zvivaro zvavine.
1: Ai mai itisa.
0: Mhm.
1: Ngomba imai pao kaunge genda ko munungo kaino kyaruka ngoto ino masa. Ai mai itisa uri ndatumuri.
0: Kweba ine nenga tukaimbo tunje chimai kadzambe nayo kuchambokere kuti nomuro na imwe ngoro vatu tai kuchanga hino namba novyakandira pi mundu atati kweba chine nomengwi.
1: Ai, oh sho sho ngoro.
0: Munene sho ngoro.
1: Sho sho ngoro, mara strada zwedo.
0: Harikana.
1: Nokweba.
0: Kweba chine mundu atati.
1: Bye.
0: Iya, kutengo yana uya ndino ndimaitise mbiro chivaro chavitatu. Nwingo manyandiro ngiya nyandere uisha nyando mwana mbuya nyandere kune hindo parangwa imakamura yamapeya ndino ndi apenya nyauko vino. Iya, patukaenda pamwe uri mbacho kuza muhingambo. Mehaka ine nomunhu akachiru namba no vato hitimu inde ura tutare kusha umanyande vene mairo ndoko mbande rupale nuza pikwa vimbyo viratu atutara kona kumabidu na pumabiyo muichwa tuno atuyetere hole na munyoko rukiko. Ndimatukupitire na munyo mundu watate.

Shangwa, no kutara meshangwa, no kuminikathana. Okudha mwine nga muhambu umu ya muhuko mnene, oku kumbira ehire tu. Othonda haalihe, incho tukumbia pamwe. Ete matu nanga oba honge, motu kondoa atuhe omurungu na tunetwe hindi onamibia. Okulikuwa mbako karuvethe ketunga. Oshamuprati na erikuwa mbako karuvethe ketunga. Tionungu odheko nilo hambu umu ya oimwe, ombali omuvyu oimwe, ombali oine, ondano ohamo mbali. Po ombali muvyu oimwe, ombali oine, ondano ohamo natu. Okaruvethe ketunga moka enda pono muhonge weye kavithe mburuka ngondo. Aruhe, ondenga po. Wow, we shall be pinning Jerry for Omulari when you throw Baranga.

woyarwe mbashi tiupongwa njuhambura kanda kunguro banji wandara ya wandara 13 cc yomute nguwa sheripo wandara edhiri roye kuyungura vihe yovi pirangi ya ngamu mauviwahi yovi pirangi vya uviate kama vikongitha ema vishitibi mwopa ha wandara 13 cc ya oyomute nguwa sheripongwa wa wandara onande edhiri rokove ngumo konjo novi pirangi kako mierovi ya kovi na viku havera ulipa uliro hambo ndato imwe Odo ndatu ine, ombali ndatu oimwe. Iya, mekambula kusha. Kuroba andino ndishima tumakere mbu kusha. Tuhatheti, oba ndumbashiti kusha. Aminoma shuwaka shuruji tuhamamba tuhato nyota.

0: matuna mau katika nao kiripo kumake muni kashinene oto tupare katiti ndewa makuni na uhezo imba na mena munu katitu wanyene mawe hezo imba na mena shimo munu ya rumwe mawe kukano doko ndaka na wanyendo wako shaku shako kwa makopi yoyo shashi ya kapita shina ndio mawe yore mlingo yore nambari pa njewe ukarata une uriri o userandu mwema haure mlingo hambo umwe na ene nga nyandere ni mwema munu shangai noni pa mekopi yoro mburanji panya na mahore ngai nimiringo vivari na hambo mbari panjo karata usirandu buri hambo umwe munu shakatiti o shikandoshi muno nyara mombanda mwimbo wa nyande mwa mahaka ina kumando rupra kandanguru mwema munu shakatiti mapena nwa ukarata usirandu o imba na mena munu shakatiti mbo watu no hiwa watu no washi nene nandai hore ndere toto kira pomba rarajito no moshi mkawa na pukatike shira che hindi o cheki pia pika ni hindi bafana bafana pothe munu shakatiti watu nene hore ndo na washi nene ngodo na shikutundu shakatiti
1: Mbanonga inongunda tulimbo uri ati haitamu imbyo bira uya mayimuni kai kombando rupare muna akashururu hapo nayi pwingo mu tonewe hiwa nguri kombando rupare na ingwe nguri mu VAR ambangu matalereko ko kekende hapo nguno matha pomukwa kuchipe hapo kuchakako na mbona petho kutoro ngura meno imwe kuchoka acha poka kasha ngwina ukamuna ngwisha kula makusha po TV shi matalere ngai ngwina no uingira hapo omundo nguno embwe theni na pwa bevali na ingo mutuna iba kuri kombando rupale po ngwina po ngwina sha muna chakako kasha no nguri kombando rupale mamuno mwana wale maino kurundura po unene
0: o mutuna iba kombando rupale ngunu merizire ahe o nguno medirira ehe o hongana imamika imavika enda kombando rupare uya chondwa rumwe o ruvede pari rumwe kali na mamwino mawa o mamunda mbwa rusha o viara i muvatiro kumwisana okeko okay, utaruro china chipopezo chondwa rumwe wa munhu kuchaka ko china chirumwe no hawina ka shari na wabu petapi o usha uyenda ko mune mbo mbwa mbara adwa na munhu sha na ko mutono hi wango mokati ku rupare ngwi e nguna na imbyo binabihe ko mbyaka endo honga na matoni wo hiwe
1: ye kana kumba pura na wali wandu wengi ambao watu kuti mau hapo kuno mathe unenu opo mu ya lisa mbo yipo mkuwa kuchangai no ngina purume masha kako ya ungula na ipo shitavi e namba nga hino purume na ingoka okanaka ronga ngunda tu ya pinde holinga hino purume okanaka ro mundu kumwa ngoku puroko ko banyande veni mu mpando rupale pino kana nga uliyo minute nga pishi mbiremba machi hakuto kushata pa nga veka no miya kuchanga hinombo pyumburi ko nango ponga vichiti okananga na munhu chakatiti na muinde uri chimbere wahakutalera na wanhu sho ndava nyande vira chimavinyanda ko mpando rupale sho unokienda kushoka break ako kukanwa nokotoka munhu cha vira mbyara vinyandire ko mpanda maika kotoka penga hino kananga katalewa vi kukushake kare pombo pyushiri kuno upyu povi na kushaka ko vya nao munhu akashiruwa chako kutaka kwe sho mundo nongo
0: ya yeah, okanango ka etu amunyi bikusha o shaku ingoma hingo o ruwele ndiku o ruwele ro upshu nu wandu mberi mekanga mwe nyingi chinene nu ino chachi mwa munu na o mahiyo menge hapo rumwe ngeri mwa mwa ngepikira mwa mahingo chinene mwa munu ya rumwe no nainte vavira pondo munyo uyurumbo wa hitasa na rukuru kawena kumunu uze uimba na mbena potaru mwa mahiya ro rumwe ngazo kwa Afrika noye mwa munu ya shiri katiti o maweka mu do minute yume sheza kakuru pa miongo hambo mbere miongo hambo tatumbo anyene katiti mu munu shashiri anje ba kaurwa no handa njo mbanda yenjalara ya pa makuru tuwa waru kuturanga nda aipa makuru tu mu munu shakatiti o munyo yuru kandango uri komba nda chinene nuno pupalo ke anjera ko sha o do minute ndatu murukondondo rutenga wanyende mama yeso ku kaswa ku kahekano kanomia nina shiba kutoka murukondo ushari o do minute dare ndatu nduma yeso kiene ukahekano kanomia ngaru kwa uja mtu mawe hana hapo katika indo minute mlingo vine na ndano kwa hana ushaka kwa minute rumu yiku zapo minute she mlingo vine na shiu pemba tuyanjiru wanyende weka muna kasuhiru wakati tunu wena wena kutoka kwa mbandu rupa kushesha uchashimo chua umikuru hingira shimbere no hika muka wanyende rumu mba panjaru mnyo yao kwa mbandu tu pale no hii mwenye pia usharumu anjeru mwenye wai rumu yika titi kaona kuhita sana na hee uche na jisipia ngambu uzu umba waka kaa pomo rupewe za ushashi wa mahoreshima yika nyandani muna angondo
1: kakuku heba shine mika mbrawa shivata kupupa enene uli nunga hino nchi mbepo shimo tarele kudha maurenga ya utile muimbo vanjaru wala mamu mune kumbepo nji muimunu vime munu uja nangwali shina chibe ingira kujaka kushieto vandu pa mwishimbele na ngwalo mambo mbaga tarele na hore limu kujaka kungushina wadharo ka okamba ndake hilo liwe nguina nungo ka posi ya bahama mene no vene no mundawe hema eruru ka popeka katia munu nyara mba mandao peta pinga inombo vanjaru wala hapo shimo sasa neke pondondo yere ya Afrika mba mekwela imutuli kazuwa ndumave undurathana pena maveto nathana nuimba hapo nga hinopo rumwe pape nikaiponde kopiro uye mari kupewe kuimbo vanjaru waro kulishinda ucho vandu no haveri rupa rwainde kopiro uye vatalere
0: ya shiri o vanjaru wa maveri chishindine wa katia muno maundu ya sani no katia muna rumo ya vandu wa manyangu ya sani no po mbangurumo ya umu hoko kwa njime kaenda mungu ya shiri o shimbele shieta epango po shiwanisa

kwa mumbu nguri Brandy na Ray J omuri nomute na mupra na njongu tangamishi matu ngini na eto noto yoshura mofile menji mewisha rika nerero boom shaka eight shaka boom shaka Echaka, yeah. Mamu yidemburga o fele manjo mewisha o kuma tuwe shuire mubrano anjo mutaka minguri pakatina kwe kakuro kwa mambu inyando zombo sironda mai prana ngaruko mayo mararanga na mawisha arikana umunduku siya uyende kona mibia na ngaruko kuno vine yuwa viungu wa muno mbio vine yuwa oete mbutu vine yuwa na uwina mundambui make indaendo kapapu ketu mubrano anjo kongro wa anji nondi njima tiyoro kapamwe mundambwe kopiro uye roshimbele wanduka vena kupratina uzongandano za utu kienda hathe haa Shiva mawe chaka kote matukare o vira vya Afrika. Shiva maisha nitekatina kukako vira vya Afrika. Kushumulishi nyengu wapo yao ulirima kuma mango kari kulia mene mbio ponga ndanji yarwe. Hapo na wakusha njina wakusha vina. Posia chimbi here, arikan just in case. Shahim oka mbothiro kumetambani. Nika mwisho na imake indaye ndopua mimbi handike. Na ove tie kwa hakaina rukua mo hampo umwe yomu huko munene. Anje mbirimba. Paka.